places. Kahit itong bata ay nandito pa ang pagkakasal. Amado con ese derecho, Lord. Amor, amor, amor. Napaltay. Napaltay.